0: sabula vinaka de communiquer dra parro tuma na on virako na nanda programu ni vosa vaka viti na radio viti Hawke's Bay dia uli wili wani radio Hawke's Bay kwa sema va pundi vitu fama na dua va tolu dua ama ongonga na numni doni vingarabi o Philippe Kurvoli vaka mbula tiga ni na tombongo ko Hawke's Bay istakani na nana makichuma ya na wembo ini tushito nako gawa ni vitu kena walu
1: na nonda I vaka nga vaka yalo luke rusa wulka ba tikine tinka tolu kina rusa wulka tolu lako lako ki emeo ena singa vata tiku ngawa ya era wala ko tiki na ile rua kanda umuriti suho li kina koro emeo karaute tini kandua na kilomita mai Jerusalemi rawa vital nota ka na veika kida nga ka singa ya doti ena ngaune rawa vital no ka viso li waka sama tikina sa toro po leka vira o tisu kama ilako bat sarani kei rau rawa reidi koea ia e rawa senga nga ni tauriko e binaka ka kile koe sara sangi ka e vira o koea na dhavan rawa vital no taka tiko ena nomun rawa tumbale tiko ongo Erau sa mani tu wakandua kasara rau wakalew na mataan rau. Sa gaita rogi koea endua vi rau. O kali o pasa na edhana kakaya. O yukundua ndua mbeka li na bulangi e Jerusalem I kasianga ni sembau kila na vika e sanga I adho alanga ongo e na vitha na singa sa oti. Sanga I kaya vi rau o koea na vika dhabasoti. Erau sanga I kaya wua na vika miambaleti chisu mai nasarethi. Koe endua na profita a tamata kaukaua e na dhakadhaka ke na vosa e na mate ni kalou ke na matanda ke dhanga na tamata. Era a suli koe na mbete lebu ke irna nema mituranga me la ki lawai me mate kara a mani wakota ke na kauwelatai. Ia keima mea niu takatu ni saikoa saranga e na mai sereki Israeli. Sai koe tala ngaongo na ikatolu ni singa mai na kena saayado na veika koea. Ia kema mea kurumbu itaka waka lewu e na ka eratou mai tukuna e sobe ira ni mamia lewa. Eratou a tiko mai na imbulumbulu e na mataka dhadha. Ia eratou a senga ni kuniekina na ingona. Eratou sanga I lesu tale mai ka mai kaya ni eratou sa reitha botu e sona iangilosi Karkai vei ratou ni sambula tiko koea. Vosan tūranga la veti mai ena wala tambo ni vosa waka viti. Vakandeo taka.

la watu ki na sotari la bosa esengsarunga ni ni kaira wa ya intu alanga ni tatau weekend ana ndauni we susu kenda na tama na tina kiwa kenda lo manira din na lupenda ena mera rongo de ti ona bosa ni waka yanga tagi ti kui vale kiwa ke o susu meko yu kui New Zealand osat sangatal ti nga mo kilana was waka video yuko na tama na tina se tama balangi mbeka se tina balangi o yuko mai viti ena roni o sanga mondo volia na I vola se o biuta toka na sona vi sona sere waka viti o miss o Dr. T Dr. Teresi Bonindelo ele usara na una video e tiko na YouTube roni rongo da tu nangone mera me ka kuni ali sar mai veira na non da bossa e ampe na ndo na ka una keretiko weekend na ndo ni ve susu kenda na ta matina tumbunra na lai mera ni kuni ali mai veira na non da bossa ba viti ke na sar mdanga me te vunga mai na no mu bossa u vambau ta ve kemdo na marama turanga ni nanroga totoka wakauti na nomini wa rau ni vosa o wambauta nina rau ni vosa toko veira na luwe muni e na vosa ya o me rau ni rongoda me ka kuni ngei ka wou veira ya me nga endona ka o kere tiko ya ni vei kenda preparedness and planning na nonda waka rau teki kenda me rau ni ngau na yado ki na lenga sa tu vei kenda endona I tuutu me nda waka rau teki kenda ya I vale I poluna ni dagadaka, keina community. Me tikona nanda emergency kits, keina emergency supplies. Me wae na ngauna taumbi sartu ki na uda, levu na wunua sa luvu, ke tau I wale, ke tu sa tega vu tau tau na tabaya. Yeah? Sa mbuto mai na vura vura, sa tukuni mai menda baba rau, so na wunua sa, sa, sa tau saranga ikia na tabaya. Ien tu tono na tabaya, me se tau atu, makatagi tu na tekini singa, tawa kina, kina bula, kina embaki. Mero ni kila itiko. Koea ndondoni menda sedakawa. Yuki kani wekirau I wale ki tonga I tau tau tiku nga ni sa low reima, ni sa kaitiwa ki tiku mai, ni sa lakusombu tiku mai na dhangi kina uda. Wakina na nonda isulu, ndua na mbeki me tau tiku kina so nonda isulu, nda waru tagatu, ke wakari tiku ira na ngone, na kenra kakana, nonda pikini, Sona vei ka wao ea, wata ke na koe tukuni tiko nonda charges na menda parou takatu, e ndua na wanua e tuke de kena na iaeango, ni ngau na ngai lupu kena na wale, se the rumbi mai ndua na waka une une beka, sa tu rautu na nonda iaea, menda taranga andalako, kanda off take ke de na nonda dina na gas na vei ka wao ea, me ka kuni kama na wale. Na communication plan ko tuwa tuga ni who to contact and how to stay informed community support initiative domanda nanda serenda nge kuria ni na community news

0: Oi, anda na tau song, sena sere ni tau, bleti nanro, kei kandavu. E na wanua ko kandavu, nina numi ke sara, e na sere rato langa tio mai, na ngwane leo ni wulioti, e na andi dhakumbau. Nda sana rongo da sara, ndona tutuka leka leka nga, mai vei Dr. Teresi Vunindilo, membala te tio nga, na vewe kani, ka oka tio kina, na vei tambani. Ka waka anga tētiko na kia nrau i talo noa na kia lo kia na toka toka ni mai tei levu.
1: Na vi to hutaki e da tu ni menda vi roko jo e da vu nga menda tu na vanu e ngana chuka to vu e da vu vata nga menda tu nga na vu se tu nga na nonta tumbu tumbu e da vu mi kina sa gai mi pa song ai sa rangi pa kawa tike so sa rangi lako da ni wasu wasela kum beka imbengo da ni wasu wasela kum na vosa rangi vila kai e na vi tambai ni tukuni na ngono makawa na non rakalovu e robi tabrilini. Kaya nanda kaila bina kana biyo kain mga bita bili niya, e do ta kana biyo wali, ya e tukun tuka na nangunan niyo kwa makasa visa utu. Na bita mbani, kwa ya po nando ni mera do biyo wali.
2: Biyo wali.
1: E tuka na kaya nangunan ni mera kena biyo, lo tuka ya ocia ni, tukun tuka na kaya na tana baka anthropology, there's a cultural license. E baka li seni taki.
2: Tukana kena ngon.
1: E tuka na kaya nangunan, baka na muni sombo. Baka ya muni sombo bangora, varita kara, bimaro teka, lo tuka ya, ocia. So there's a cultural license to showcase that relationship. And to go to one another, one of them, they were cross cuts. Yeah, we're to na mito butaki er to bu batang er tulang amen ang
2: bato ba di to sa namin tayo rokon
1: men tayo rokon
2: yung vita din na nandito
1: vita din na nandito tum sa ngayon chukin na biyo kanya kora vita din sa ngayon chukin na vita vlen so na vita vlen ni you know vita vlen na chukin na andra vi wali na limo na kawa chukin na may uts tum na vi vita din and na vi rokon rokon vi chuko until the end of time
2: mal masabi so tek na doon na vita butak men tayo kanta vita din
1: bar
2: dan kena berapa
1: kena dah kena berapa ni yang tapi tadi ini so sandor rotali tak boleh macam mana yang tadi kita kena boleh benda kena gue
2: ini dah sah saya bukan dua tahun ni bulan
1: ni bulan
2: ni cuma kena orang orang
1: eh
2: mesti no sah bos ada tu ngan hey
1: eh karon
2: semua bukan semua kena kena kena
1: kena patut patut kena gue tapi masih
2: kena patut patut kena gue sah sah ada bakar orang orang na baka vitale na kake na ka na baka ro ro me tuko to mande baka na vitamban e tuko na tabe roko bi e tuko na lesson ni ngauna me tabe wali ki o tuko na out tabe roko bi tuko ya na na be roko bi na usutu na na bulete ki sa ba
1: e on ko e vina ni to tamba na ngani anthropology tuko na kin na vosia there's a cultural license e va li sinta ki
0: Pena ka entange i romato ea, na non rau vitala no toka, ko Dr. Teresi Vunindilo ke na turanga o tina e na veiwekani e tiko e na rua na vosoea na veita ambani ke na veita uvutaki.

meu ilo mola ngai sona itu tuku maina non tapa nolo mani eviti me pa ninda rongo sarti ko elebuna beka me baleta na vakaya ngataki ni wenga nga li beba matin taki erto sakati baka no turanga prime minister ko honorable Sitiveni Rambuka ni sangandrevi me Ortosana i lova tikung onko orto na National Security Council mai viti na tuvaki ni vika e alu tikung mai viti sa vida era sa vesu vida era klai ni rando volta ki u ira saranga na tiwe dake na vete dake na ndauto soya ser Vingo mai so meka na i lavo e mbaleta na kia toso wavo ki tiko na uinganga ni veiva matintaki e na nonda vunolo mai ni eviti ka wola i toko mai kina ni ratou na vida na singa singi o tingo ni ratou Sandi Keba tiko na turanga Prime Minister ki ratou na Fiji National Council of Security Council ni na rawa ni na dikleta ki COVID-19 me State of Emergency. Turanga Prime Minister, o ireke dena minister ni patikara tiko e ruku i vorenge Baere Marama na Fiji First sa soli kedvir na stop departure. Ya stop departure ame kakunindu e mbiti viti. E sona kasa e ndua e ratua vesuka na obisa sa dhawiada. Ia nangau nei tui ni kine ni sa dhawiada to tolo sa reso mera biu mai ma taki niko sa rei detali ni sa biu mai ndona wala tutuku wala hati kuma ndona loya e kaina ki ni loya ngo e mata taki ko e sa vesu tungo kan ni tuku ni e dinai tako kan ni e okoea ambita mai na tutuku e ni a soveira na vakavaka e na ngauna nei Baine Marama o irake dhe na minister e soveira sa baka sa tukuni mai na evanra sa kaina ki ni irasana lei vakta rongi do na kena vakandindi ki a ngai sa tostolo saratiko na kena vitosea kena vital noa ye ana i varo ni Na varo ni mbula e tio e viti. Bale tongona na ndui ndui e tiko. Sa senga na dhaka dhaka vata. Sa ni a ndo na ngona mbalavu mai na rono ndolu ka ono. Na ngona e adho kina na vua viri nei mbai ni marama nei ka lima ni singa ni tisemba. Me a dhoba mai na kena mai vi sau na matentu e na rusa vulka rua ni tisemba. Rono ndolu rusa vulka rua. Ka mai taurikina na tutu ni veiliu taki na turanga Prime Minister di tingo ka sa davana ulu tali tika eni ongo e na ndona vinti di mai na ngau no ea sa te wukina na ngau na mbalabu e di tumiki no mbaini marama no na taura tu mai waka okoe watakira no na ilao lao walu na mba ki sanga tu na vinti di waka ngai songoti tu oviti e na vitartara ki vanua taini nda kilabina na ngau na nimbulea Tini kono na mbaki, dren dren na vito seki, dren dren na vosa ki o yuko endua, o vosa dhake, o eadho e ni viti, kou dhake na kemba. E andu na ka e ndareitha. Au nui lika tingeni ndua na wola tutuku mai na Fiji Times, ka ambiu mai ni kua. Police escort a suspect during a raid at Veinguawa settlement in Raiwanga, Suva yesterday. Police will continue to apply pressure on criminal networks despite last week's attack that left two officers severely injured after a violent incident at Langere, Nasinu last week. Commissioner of Police Rusiate Tunravu said this is a joint operation with the Republic of Fiji military forces, continued including broad daylight raid yesterday at Suva's G2 estate. The unfortunate accident is a reminder of how dangerous policing is, and while officers are trained,

0: pute maternity tat. Ete auta tu ehtoro atu itala ia pomu eri ni. Tatu ni tatu nuchirini ni te pupui ni tata te ala tu ora. Kare tatu ikite ni teime mu. Tro te si tuato te pupui ni tata te ala tu ora. Kare ukite o tui ito o tu oire haroro wa mai nea. E matu rai kore I utuni matu I tokoro ni. O ta matu rai te te te tangata e. E pure I tō mātou oire I aurukara o te iau mea kia, kia tupu ki rote tō mātou oire. Te tāpu ki a mātou e te mana e te mana o te atua. Aurukara o te rau wairua e ki taima ki te atua. O te mea te tāmi o te atua, hare e. Hare e kēnia ko o I rote ni e tokoro aia. Hare e kēnia ko e tokoro ni e wakakori e tiri. E tā ora e ki te atu nā ki kotoi I te a I te a tō atu I tātu e rimini e te kei ngō ki no ono I kuni e ko tau tau ki te o I te president ya o ki te rā I te atu ari e ko e rimini ki te purera o oro ngai tōna oranga I tāna wain tōna utu are ki te atu I roto I te atu atu ari e rako te I tō atauri e kua ha, kuhi e te kai rāuru te maruiru. Maruiru I kiro tui te tua. I tāna pure rā I raweana testamini me e e I tōna o rāu. O ki te ia mai e e te tai o rongo no astu I rongo testamini. Ara tui mana kona te tāta e kāpera. Kuri reko te tai o mea te e te start. Aroko I te tū I te tēni tō rāngaia. Ngā rila tā karukia ngā rila I rila. Tō rātō ngā I e nōna rila kua. Aka kore rawa I a. Aka kore rawa I a pera katoa te. Te warango I ni mōroto I rila. Ti a rinda arae. Te rāua pe arawe rātō kua kua arawe kare rāi kēngi a kōhaia. Arawe kēngi a kōhaia. Pure reko te tai o mea tī kare matu ina oro ki tupu a oi tukoro ni. O ki te o tato e a te katoa rute tī a rute tiri rao rao. Ea, tiri rao rao e pupui e aatu e aatu. Eo mea bibi katu mai tano tu mai reka. Pure reko te ere o te ko te mea tī ina oro I tato ki ki te tato to tato uire ki a pāru rute tu.
1: Amen.
0: Ato tatu I artu I okore ni ati I tupu ni te umera, te pupui mera I rato, te ahatura, te hatu. Kure I hare reu I noa me hereu ki okore ni hereu ata I ra, hereu ara oki mai. Kure I nabe, te kai ua I watura I nusire ni me hereu ata I ra, hereu ara oki mai, hereu tokoro. Tutura I a tokoro I a aitu tagi u.
1: Ami aju
0: ya. Ale ko ya awa tu ko awa ko ya.
1: Iya.
0: Ya ko ya de la al ko mo te te to te awa. Ko awa tu ko be ko ma tu ko te to ta ya.
1: Tirira, tirira.
0: Ko tu ko te ta. Tirira, ta tu ya ro ro ko ni ko to ma tu. Ko to ma tu ra ga ye no ni to ro ni. Mātou, mātou, ya mātou, orai, rākato. Ungai rai e nōra koe, mātou rai koe tō ungai ue e nōra koe. Ungai ora atiri, number one, ko tōro.
1: Praise the Lord.
0: E, rākunga, kākapā rai e tō koe. E, tā pōkara o nōra mene e tō koe kia re. O rena e te, te unu tere te e kuni trao te e re kwa tō ki a te kino ne te kaumo ni te ungaira re tapiripiri e re e ni e rapu ne e tokoro ne I te ako uke uke oko e tarato tarato du bea tarato anu wana ne ki te re e ako uke uke oko ne ki te kaira kwa re ki amiti ki a te tu e te tamino te tu e re mwini ukiri na te uwaru wata wae

0: Dinara'yı.
1: Da iru tu ri la la ora ki ti da tu ta kura ma ora ya tu ni tu ta la ora li ta tu ki ti tu ara me ko le me ti tu ara ta wa tu ti ya.